na kururo at parnaan niya niya da puan parawan nga nati kadirempu riwar raya mengkuwae dia to datla. Pune